0: gbọdọ rin ajo kankan lo si le okere lowo ta wa yi o digba ta ba tun fowo si nitori ikini nitori iwadi ti won se lowo lowo enyo won ni pe no foreign trip npe mo fe sare lo simi enyo ise ti mo se lati joy e je simi die won ni rara ko jo lowo ta wa yi ko jo o ni bo le ti le ri we yin ka e ri ka ni oju ewe ke oju ewe keji ti the punch Punch newspaper loko ti emi si ni anfani lati ka sita fun yin se wa ri eleyi na iroyin yi yi o jade lati ajo nafdaki iyen ajo to nri si intanje intamu intan lo sara lorilede wa nigeria won ni nafdaki ti fesun kan awon onisowo ti n gboda wole lati orilede china lori kini lori bi ayederu nkan ti se n po si ti awon omo nigeria si n ra ayederu nkan kaka kiri orilede wa nigeria oju ewe kesan lo wa ni ti punch enyo e le gba balance re nigba o ba ya lori eleyi na a mo tu kale o a si mo tu pale to ba ya baba one nation e ri pe mo kon mi kanle iroye eleyi gba kin kokon mi kanle nitori pe iroyin yi ja mi laya won ni orilede wa nigeria won ni anoto million kan naira lori pe a n ko irin wole nitori irin ta n se lati aja okuta koto won si so pe owo ti a tun fi nse gan na ta fi maintain tele bo npe ni run ta fi nsise ti won fi nsise ni aja okuta ti o wa ni ipinle Kogi won ni pe o le ni billion meje enyo owo ti won fi run re ton fi npe won sise ni gbogbo igba enyo won so yo osu sugbon lo le billion meje sugbon sibe sibe won ni pe a si na to billion kan naira lati fi ko irin wole ti lati fi je ki irin po si so ti ye yin ba hun lorilede wa Nigeria ewo e je sare bo si eri kin sare mu eleyi na ko to di pa mo tu pale won ni awon eyan to le 100 million iyen 100 million people lo ti foruko sile fun eto lori eto idibo ti nbo ni odun ti nbo ajo wo lo so ajo INEC ni ajo olominira tori si eto idibo ile wa INEC lo so be emi ko mu so o emi ko mu so be se wa ri iroyin eleyi o ye ki n ka si yin leti to ba ti jo mo epo bayi e ku mo pe ogbo mo orilede wa Nigeria a mo fe n gbo ni o won ni epo petiro awon owo ti a fi n gbe epo petiro wole lorilede wa Nigeria o to bilionu meta din logorin ati meji iyen 952 billion naira enyo nitori latari aigboraniye to si nsele laarin dangote ati awon to n gbe epo wole lorilede wa oju ewe keji leti rika ni di punch baba one nation eje nkoko be latapa bi eja be lati aja okuta nitori pe a mo pe ile Nigeria o je ilu to san fun wara ati fun oyin eleduwa si se kini eleduwa mo o mo ni fe wa lorilede yi pupo pupo o si fi gbogbo nkan jin kin wa sugbon ni ninu gbogbo e na a si tun ri kan pe bi won ti na 7.21 billion naira iyen bilionu to le meje bilionu meje le ni o naira lori pe a se irin wole lorilede wa Nigeria won na lati fi run aja okuta lati fi ma je ki be onko mo sise dada despite that fact a se tun na 1 million naira lati fi ko irin wole e dakun so ye ko ri be baba won nation bo le ti ro e je n gbo yin
1: to o se e ku se olorun eledumare yo de yanju wa lade
0: amen
1: mo si ki o yo lohun pe tori we nso fun
0: o wa lori ewe ni ori ewe lo wa
1: ngbo ba de ori ewe to wa n in to mo bo lori ewe
0: eso re yo mu wa fun yin e fo
1: godo mu wa
0: yo mu wa fun yin
1: so ngbo bo ba ngbo wa yo lo so ngbo
0: yo mu wa
1: o da o fe on bo aba mi to se ri oro orilede Nigeria yi afi ko yo lohun tun bo ko awon ti won dari wa logba ati oye lati le tuko seri boya awon kan wa ni agbon ni wipe imoran ti won fun are wa ko se kini to ko garanti to
0: lona wo
1: e se

0: ri aja okuta o ti wa ti pe e o ri pe ibe ni aye igba ti awadesi wa nkekere a nrorin a nserin a nso nkohun aja okuta lo ti ma njade
1: ben
0: e de wa wo yi pe aini amojuto awon nkan ka atawon nkan kan pelu awon alase wa to ti lo ati alase wa ti won wa nbe lowo lowo pe won ni amojuto awon nkan to sodo sile wa to
1: maintenance le nso yin
0: be ni won ni amojuto e to ba je pe won ba ni amojuto awon nkan won yi to aja okuta o ti wa ti pe nibi ti a tin rorin jade yi
1: be
0: ki se imoran aimoye odun tolorun ti fi nkan won yi jin ki wa o je ohun iyalenu ohun to de tun je ohun ti o ti ki ti ma njo mi loju lori oro orilede Nigeria ni pe ti awon alase wa kan ba so wi pe awon ko lori apere ori apere ti won ti kuro se mo pe mo fe se nkan ki se pe mo fe ni ife pe mo kan fe lo be lasan ṣugbọn I pe mo fe lo lati ri wi pe mo fe tun nkan se ni mo fe lo lati ri pe mo fe lo ko itan mo fe lo lati ri wi pe mo fe ran awon mekunu lowo se ri to ba je pe orile ede Nigeria la ba tin ro irin ti sin jade fun wa e ma je ka tan ra wa je irin lowo lowo bayi o won bi goolu ni ko se ko loja gbogbo mo fe se pillar ile mi mo fe se ti bi mo fe se tohun e je ka lo si oja e ri wi pe awon nkan won yi omo eleran wa o nje gungun ni
1: omo eleran ti wa nje gungun
0: omo eleran wa alapata ti wa egungun ni nje dipo eran ti o si ye ko ri be lori gbogbo nkan ti a ndoju ko lori oro orilede Nigeria ki lo le se ki lo le fa to fi je pe awa gangan ta ni nkan a na ni re o se wa je pe awon nkan ti o ye ki awa ma ka ma mu lo ki awon ara ilu okere ki won wa ma mu latodo ti wa awa gangan
1: awa tun lo
0: awa tun je nikan to je pe a tun lo ngba
1: abawo nation e soro kan le kan ni pe ajo okuta ti pe e ninu royin yi won lo ti wa lati odun 1979 ni won ti not da sile to si tin se kini to tin sanfani fa awon orilede Nigeria won si so ninu royin yi pe ara anfani to ye ko ma se ni pe ka ma ti lero pe a fe mo gbe irin wole latokere mo o ye ki o to wa ti ajo okuta gbogbo ni tan ma se nbe ko ma to wa lo orilede wa Nigeria
0: be ni bo se ye ko ri niyan awon wo se ri e mo gbo awon wo lati en mo yan si agbon ni awon ise kokan bi se won dan to bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tí wọ́n jẹ́ alákòóso wa mínísítà ẹ mọ̀ gbọ́ ṣé àwọn tí wọ́n jẹ́ bí aláṣẹ wa tá à ń yàn sípò ṣe mọ̀ pé wọ́n bá yan mínísítà ní ìsìn ààrẹ ò lè dá ṣe là ń sọ nítorí pé ó gbọ́dọ̀ ní àwọn èèyàn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan
1: tí
0: ó mọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ èmi sì mọ̀ yí pé wọ́n máa ń ṣe ìpàdé ní ìpàdé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn máa ń ṣe ìpàdé wọn tí wọn ó jọ ní rapport láàrin ara wọn pé bóòni ti bí bóòni tọhún kí ni ẹni tó wà ní agbọnni yìí kí ni ṣe fún wa kí ni iṣẹ́ tí mínísítà tó wà ń bẹ̀ tí ń bá rántí orúkọ ẹ̀ kí ni iṣẹ́ tí ó ń ṣe lórí ìrìn àjò yẹn ṣé ó fún ààrẹ wa ní time to time report tó yẹ pé ààrẹ dẹ̀ ń gbọ́ wọ́n dẹ̀ tó dẹ̀ kan ṣé mo sọ kí nìkan lẹ́ẹ̀kan mo ní àjà òkúta yìí ló ti yẹ kí wọ́n máa kí wọ́n ká wọn tá wà lórí ìlú òkèèrè
1: kí wọ́n máa kórin. Bóyá o ti darúgbò bàbá wo ti pé 50 years ìyá ó sì ń kà
0: ó ṣe mọ̀ gbọ́ tí wọ́n bá léèyàn darúgbò tó dàgbà ó gbọ́dọ̀ nínú ìdílé kan mo kàn fi ṣe èèyàn gan ṣe àpẹẹrẹ èèyàn tá a bí nínú ìdílé kan tí ó sì ti ń dàgbà tó ti ń dé oríta pé èmi náà àgbà ti ń kẹ èmi náà ó gbọ́dọ̀ máa ní oògùn tí àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ tí wọ́n máa fún lóòrèkóòrè oúnjẹ tí ó máa jẹ ìyún ni tó bá tẹ̀ ti ní àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n ti dàgbà tó tí wọ́n ti tójú bọ́ tí ò bá ní omo to ti toju bo lati mo toju re se mo pe iru obi be o sese to mo gbianju a ma tiraka lati mo ba se nso ni bo ti le je pe to wa ni ipo adota ko ti dagbaju na sugbon ju gugu e lo in ti mo gbianju ati so nbe yen ni wi pe ko si maintenance fun kankan won lori lede nigeria
1: baba won ni
0: ko si atunse labe bo ti le wori
1: sugbon
0: won tori pe lore kore lo ye kan ma tun awon nkan to ba ro mo nkan yi awon irin ise to ye kan ma lore kore lo ye kan ma na ogidi
1: won mo so npe awon na to 7.7
0: ni bo ni won na sikini ki ijoyo e se ri in te mi fe gbo ni pe ki nkan ti nkan ba yo won ni dan sakata owo ta eni yi o sise o in ta ko fun o mo na awon osise to wa ni agbon ni yi won sise takun takun oyin ti won de se o ni ase yori ninu igba yen la to le so pe a le ki won pe won ku ise but now ewo a fe ko le nisin e lo wo e lo si igboro iye ten ta irin ni gate nbe lasan e lo si agbon ni bi tan tin ta party e lo bere iye ti won ta awon nkan ti won ta inu ibanuje okan lo ma je fun lo je fun wa lori lede Nigeria pe a ni nkan a si mo lo
1: sa mo lo ni
0: a mo lo ni o tori pe se mo yi pe mo gbo ko si nkan to wa laye fun fonu ta mu kakiri ta ba ti ri po ti fe baje abi nkan a lo tun se abe ko
1: ben
0: atunse re yo tun se kini o atun taji pada lati mo se kini lati mo ba se nso sugbon nkan ti aja okuta to ti wa nle tipe ti gbogbo nkan yi lati 1979 to ti wa nle ki lo de ti o de pe awon ijoba wa ti won gori apere won ri nkan se si ara won idojuko ti a nri abi be ko mo ro pe awon agbeyin be boje kan wa to je pe awon gan ni ile ise ni ile okere to je pe ise yi na ni won se lohun ti won si ko rin wonu orilede Nigeria le to ntako ti won o si fe kente to je ti wa ohun admoni ti wa ki ko gbera so idi ni to fi dabe ni wi pe awa so pa nje gbese kun gbese bo la se ni je gbese kun gbese nigba ta ba ni nkan to je ki to je ohun elo fun wa ta moju to
1: lori nkan ta ni hun e mo gbagbe npe a ni ko nse nta fi nse re nikan la ni lorilede wa Nigeria so je o sese ko je pe awon aladani na le ni ile ise ti won ti mo se irin gangan lorilede wa Nigeria
0: e mo gbo awon aladani o ye ki won ni o ti e ye ni
1: bi ti dangote
0: to je pe ile epo o ni se ri atembo lori ti olepo de na sugbon lori ti ile ise kokan in to mu akure te ba orilede Nigeria ni ti ni nkan kan to je wi pe a le dagbale lati mo fi se ohun okowo ti wa se ri akoba ti awon nkan won yi tin ko ba wa po oporopo awon mo wa lorilede Nigeria ti won se gbesegbese ti rin legbe titi kaakiri igba won o ba ni se lowo sugbon igba ti ibi ti ise le ti jade fun won ti awon ile ise to je torilede Nigeria gangan te tun se then awon ti won fe gba iwe idanimo abi license abi awon se nkan ton fe gba jade
1: iwe ase lati ma se nkan
0: nje nse awon nkan won yi fun won ni oju ojo nje won ri iwe igba
1: se won ri igba loju ojo
0: ona won fi ri iwe igan gba ona wo ni so gbogbo awon nkan won yi ni lo fi dabe ni wipe gbogbo nkan ti o ti di once upon a time o fe gbe won gan na lorilede Nigeria e ma je agbagbe ile ni won tin wa kusa o
1: ben
0: te ba a se goal a se gbogbo ile na ni won in ta fin se cement ko won wa lorilede Nigeria o e te ri pe Dangote o le se ti e ko succeed e to ka en ti awon ijoba wa ti se sile ta le to ka si pe seri kini kan ti ma ndun mi ni wipe ko so pe o fe dije fun kankan nti o fe dije fun yen o de capable lati se nkan yen sugbon nkan to fe dije fun to mo pe yes mo mo npa e enti yen ba mo npa e ni won ma ngbe si yen ni waju na abe mo mo npa e mo wa mo le bo sita yi pe emi lagbaja mo fe lo se nkan bayi ma de se to ba je pe nkan yo kan lo ba le se si e gogo orile de nè, to ma me orile de Nigeria, ko si nkato buruju.
1: Hmm.
0: Shugban, a wan ti wan je alashe, wa wwa bala benye, la la la la la. Wan kazo, ekpo yi wu mi, mo fè di, gomina, mo fè di are, mo fè lò fun repu, mo fè lò fun kinik, mwanti fè bè deni isi.
1: E mwanti e ti jala bon
0: wan kan pari woka akiri ni, en to dan to le she ishe, to ma determine wipe yes, orile de Nigeria yi, on fè ton she, mo akwere kwa ni ani bakan. Shebe PC ni baba wa osibajo. Iba ti Muhammadu Buhari ba travel laarin ise laarin osu kan ti baba yen ba travel pohun lo sibi kan ti igba keje are igba na baba wa osibajo e o ri pe nkankan ma sele ti gbogbo nkan a kan yi pada a kan sadede yi pada bakan o fi yan yi pe eni yi dangajia koku se pohun o sa pohun sa re bayi abi so so pohun sa re ni
1: Cheri.
0: Ansa ni sin. Shugba mo so apere wipe. Awon eyan kan wa lori lede Nigeria yi. Eje won o se ti won ba le ti ni mo ti won le se nkan. Eje won o bo be kan se.
1: O da eje won bo be kan se. Eja kuro lagbon be hun eyin o. Cheri mo ka royin kan lede le kan nipa NAFDAC. Won ni ajo ton ri sin tan je tan lo eyin o tan wo sara National Agency for Food and Drug Administration NAFDAC. Won ti so won ti de biru awon onisowo tin gboja wole lati ile China pe awon ni won ko ayederu nkan ti a nri to po repete lorilede Nigeria be ba wonu oja nisin ti e mo original yato si fake mo be ba fe ran ten je eru gomo ba yin pe se original tori ko fe si yato ibere mi re baba won nation ise ajo yi NAFDAC se won se bon tin se tele se ise won si sise won abi o ye kan si mo debiru bon ba ma won tin se ton ko wole se ko ni di kan wa so fun wa pe ka debiru won ebi o ye kan sise won gege bi ise ton gba ko ye ki a mo ri gbogbo leyi nita
0: se ri agbon ni ibe yin ara se ri kini yen kora won bakan
1: lona wo
0: seun e ri wi pe baba egbirin ote ni ba se npa na kan nikan ru baba tin ku lori kan bayi nigba awon o ba se kan ko yori ina latun bo sibi keji ti NAFDAC lo tun sele now ti NAFDAC na ni isin awon wo ni oga ti won wa ni ape ti won wa tan ja siwaju be to fi je pe ikoku ko ni won ko wole lati China kini mo so kini kan awon ni won ati dupe lowo Olorun pe won ni won gbe awon igbese kan lawon tan igba kan bi pe be won ba ti ri nkan taju iru ilewu ile shop ti won ba ti ri ipate oja won ti won ba ti ri ti won ba ti mu
1: komo gbe won
0: won ma gbe won abi eko ati dudupe di pe won tun le se yun tori pe nitori pe awon nkan won yi o je awon nkan to je pe awon ti an jo modu abi ti Olorun fun wa lori lede Nigeria ti won ba ti mu iwo modu abi yen o ko lara won iwa ti o nti Olorun fe lara won gangan won ni wu ni wa mo iwa mi ni won mo tale tori pe won ti ye pada kuro ni won ti transform ara won
1: kuro ni
0: normal eniyan won ti kuro ni eniyan last pe teyan le wo yi pe nje omo iwa omo eni yi le wo omo lo abibi adupe lowo won pe won ti nse yun ani ati le ato ibere pepe niyan ti ma mu nkan lati kekere lati pe kan roko to ba dagba tan apa oni ka seri ti pile ba si baje ti bibeli so ki lododo ma se ipile nkan yi ti baje lati le nibo ni won tin se awon nkan na tin gbe awon nkan awon wo ni won gbe wole nibo ni won tin gbe wole ona wo ni won gba gbe wole seri teyan ba fe je alase bi kan o joko pe kini mo le se mo si mama ntenu mo ki mo fe se lori awon nkan won yi ti mo fi le sase yori baraye ba ti en bu o tori pe o le se nkan kan gba mi kan ni ko mo ri awon to ta ko sugbe je ke awon ti won ma ti an ma bere si yin o je won o po ju awon ti won o ta ko lo iyen ni a n pe ni alase yori eda
1: loro NAFDAC yi se en so pe won se eto won
0: won se to ni tori pe mo so fun won wi mo so se iduro ni jo ibere ni se to se nisin ti won ti won ti won ba ti be ti won ba ti bere lati ile wa tan wu tan wu ti gbongbo ti gbongbo awon nkan kan ta awon nkan kan tan ko wole won o ni le ma ko wole
1: eja sare lo si gba ti amonavdak gba tan sise won dada nigba aye idoro akuni ise ran ti gba se e le fi we bo ti wa nisin
0: no iya ni iya yen dora mama yen sise fori le de nigeria gan igba to lo tan la to sese wa mo pe awon ako nikan wa to je pe won da lori lede yi ah ki wa lo de to fi wa je pe eyin iru dora dora ko ile o lo e wa le mu awokose momo yen mama dora ko ile o gbagbere o de ma ni akoko dora ko ile ton awon osise won ma njade sita gan won ma lo nigbo je pe ofin ti an ba fi lele fun won ni won gbodo tele en ti o ba tele ti je yen mi su akoko na e le ri ki won ma se kankan ma se nkan to wu won kan ma mu nkan ti o je ki won mu kini je Colorado
1: ah mo mi o mo
0: nigba na kini je be ko si nkan kan ti je be laye woman yen na
1: pe awon egbogi oloro
0: awon egbogi oloro oloro oloro oloro tawon odo wa mu ti ki je ki won ti e mo nkan ti an se ti so won di dakuda nilu ko si nkan kan to je mo be ni akoko odora ile to je pe awon apere olorisirisi te ba lo si gboro nisin to mo mi ba mu imuku mu tan won mo ngbe mi wale ni imi o ti ja ijakunya imi o ja somo re lorun imi o mo to gbe lai se pe orunkun
1: baba won nation se ri eni ton fidi mu ton fidi eh ton fi mu file eh lori oro awon nkan ofege to ti po kakiri ni ajo ti NAFDAC yen director won of investigation and enforcement Martins won soro won ni pe ninu iwadi awon nitori pe ti awon ti kun ni goro pe orisirisi ayedoru nkan lo ti wa ni goro ti awon mo orilede wa Nigeria si nje ti won mu ti won lo eyin o won ni pe ninu iwadi awon eyan awon ri pe awon koloro si eda kan lorilede wa Nigeria fun alara won no lo si orilede China lo ba won ti won sayedoru won wa ko wa si ile wa kilo dete pe in ti o ba ti da na ma ba na mo nta si apo odo wa ni gba o gangan la fe dekun yen gangan
0: lo le bi awon la fa aye gba ni orilede Nigeria lo fa aye gbagba kugba no egbo advanced country
1: le bi o gba border koja
0: e border wo le ni
1: ah awon
0: e ma gbo seri ti ibi ti ti awon iso asobode ba duro tan yanranti enikan o le wole just any house orilede yen e lo wo border Niger kilpo o lawon yen se nwole si Nigeria gan e lo si Republic of Benin bo ni won se nwole si Nigeria gan e lo si awon orilede to mule ti wa e lo wo ba won se nse ti won bawo ni won se caution wa ni are travel ngba mi won lo si bi kan won lo so orilede kan lo si bi ki lo de to je pe awon nkan kan wa to je pe are wa gan ti won mu wa le wa fun wa bi wi pe ah okay o nton lori le de yi o bi won se wole ti se jade lodo ti won ri baja to ba je pe o fe travel abroad loni to ba de embassy won pe kini aimoye question ti won o bere lowo re aimoye test ti won o se fun o
1: iyen ni pe won o se ofi toto awon to worilede won
0: se yen sele lorilede ejo se awon ti won wa ni agbani yen se won o gba bodi fun wa sa so gbogbo awon nkan won yi lo nsokun fa wahala
1: bo lawon kan ti ri je nbe o abi e lero
0: be ni awon ari je nu baje awon ari je nu baje wa ninu mo si ni mo ma nso kini kan ijo ti o ijoba orilede Nigeria iba le joko ti won so wi pe gbogbo nkan to je wa baje awon fe pa na re igba na ni na orilede Nigeria yo to duro dada ba se fe abala te ba aba to si mi ni singo ba to si royin mi nisin in to tun ba nbe ko to ni do eteyan lorun
1: e mo wori eleyi le fe teyin lorun
0: ewe lo fe temi lorun mo nso
1: e o da won ni pe ajo ti o ri si iwuwa si awon alase yoyen code of conduct tribunal won o ni ijoba apapo won tin gbero lati so ajo di ajo to je pe di ile ejo ti yo mo ja fun iwa ibaje ati iwa jegudujera orilede wa Nigeria ti yo wa mo ki awon ajo iyoku re leyin awon ajo bi EFCC ICPC so ti yeyin ba awon won ni pe won ti gbimo won si ti gbe lo si ile pe kan so di edakun ko na ki iwa jegudujera ko le dekun orilede wa Nigeria seyin ndu mo yin
0: be se ma gbo ma gbo ba se gbo tinu wa ma ndun ta ma so pe kini awon kankan ma wa to je pe oro nu we ni
1: oro nu we won ma ti gbe lo si national assembly kan bu wallu
0: won ba bu wallu se won ma implement e se da awon kankan won yi awon kankan ma wa to je pe ta ba ndunun le lori ta njo dagi ni yodo ta njo le lori e je ka wo pe ngba wo ba bere tan ininu wo to da to wa ma ri pe nkan yi n sise e wo bi wa ba je si poju la ara awon ti won je alakoso wa ti di da koko yi ni bo la ngbo ta won ni awon tan tan ti se gomina ri
1: mo gbo
0: kan ko ma gbo awon obi kan se wa ni isin won ni wo mo mi won na kawe de bi o ba da ngbo o ba kawe bi o ba da iwo na lo mo ko je
1: se ri ara awon obaje ti ajo yi ma fo mo re
0: mo yi pe Nigeria awon ti won kowo je ti won ju awon ti won lo kaakiri tan tan tan kole onile lo ti won julo until ti a ba ti nkan yi ba sise nkan so so code of conduct bureau to ba je pe o fi sese ni le mo to le so pe mo pin won kare ewo ni won fi EFCC e mo duro ti won ti da le ni odun ti won ti da EFCC sile daye baba wo Obasanjo to ti wa nle nigbati nu ri badu ti ku nbe e ma wa won ti won tele won obinrin yi wasiri arabinrin wasiri lo tun next si nu ibadun gba na obinrin e na tun sise e wa wa won ti won yan leyin igba na ti won ni awon je oga EFCC se won sise takun takun se won mo dekun won ipe ibi bayi ni e lo e mo lo bi bayi inu egbe bayi ni e lo e mo lo inu egbe bayi e je ka mo wa won ota wa bale le se ni ti egbe kan ba ti dori apere o ti di baba orilede APC to wa lori apere won ti di baba orilede won wa mu to selu ku won mu ti oselu won gbeju egbe kan nitori pe won ti di alase pe won pase fun orilede Nigeria awon eyan wa mo wo won pe bo ni won se fe se enikeni to ba ti gori apere egba ti Muhammadu Buhari igba laye ologun ijo si tohun ati olóògbé Túnde Adéagbọn nígbà wọn wà lórí àpèrè wọn bí baba ilé nìkan dá pé kó gbé ìgbésẹ tí ò yẹ kó gbé
1: àti àti sọ pé ìwádìí gúdìjẹrà òpọǹgbà
0: náà torí pé akànfin yẹn ṣàpẹrẹ ni àfẹ kó lógún ó padà wá torí àwọn nǹkan míì wà tí wọn ṣe tó jẹ pé ó ba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ba wa níjà fún ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń sọ ni pé ìwà àbàjẹ́ ń gbà ẹ wò war against indiscipline ta ni wọn bi da ko jẹ pe laaro ọjọ ti wọn ba sọ fun pe latago mẹsan o titi ago mejila o gbọdọ jade lai tun ọgba rẹ se ẹkan losu ti wọn ma n ṣe ti gbogbo agbegbe ni wọn ma ma bẹrẹ si tun ṣe wọn bẹ awọn eyan ba bọ sita wọn ma tun agbegbe wọn ṣe wọn gbẹ iwaju ṣọọbu wọn eyi to ba ti de ṣọọbu yoo tun gbogbo wọn ti ọ ẹtẹ to lati lọ si ṣọọbu ẹ kọkọ tun nu ile ṣe da. Nígbà tí ò wá sí òfin wọn ni tá a bá pa àtọ ni wo wọn tá a bá tọ ẹran onídìí ní padà máa ń dà
1: ìdá lápè láti
0: sórí tó o bá dórí àpèrè mọ wà bias o ti di bàbá ẹ gbogbo ẹgbẹ
1: bàbá wọn nìṣàn
0: bàbá wa tinubu ti di bàbá ẹ gbogbo ẹgbẹ
1: o ti dábàá
0: so wọn láṣẹ láti sọ pé ok o ibi báyìí wọn láì ṣe ègbè lórí ẹgbẹ kan
1: lórí ẹgbẹ kan lórí ìdásílẹ ilé ẹjọ tuntun yìí ṣe mọ pé ọpọ ọgbà ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà máa ń sọ pé àwọn allegedly ni o pé àwọn àjọ tó mójútó ìwà àbàjẹ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà pé wọn ṣiṣẹ́ wọn tó àwọn míì máa sọ pé ó dà ń pé ẹnu wọn ti jẹ dòdò ẹnu wọn ò fẹ́ gbòdòdò mọ́ eléyìí tó wá ń jáde síta yìí ṣé kò jẹ pé bàbá tún dá sílẹ̀ tán àwọn ọmọ nàìjíríà ò tún mọ ọmú gbé òun bẹnu.
0: Ati n jo jange ni yodo wọn ti ẹ ti gbẹ lu dọdọ mi ni isin mo ti n jo
1: ẹ ti n jo
0: ẹ jẹ ká wa wo bi ṣe ijó yẹn o jo yọrí sí
1: ijó
0: ore ni ko yọ sí di sí fún wa fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ijó ayọ̀ ni ko yọrí sí fún wa torí pé tí ìwà àbàjẹ́ mo n sọ kinní kan iwa abaje ko se pe awon oloselu nikan o wa laarin awon osise ijoba na tori osise ijoba ni o fi ona awon oloselu ngba won ba dori apere won ma ba won oloselu won ba won be ni ti wa abaje ba ti won ba ti le dekun e ti ti mu awon olori kokan lori kokan laarin awon oloselu ti won ti ri pe o dese bi ki se pe ta fo se lu si eh ko se o me gbe mi o me gbe PDP ni eh o me gbe accord at APM ni eh tori na e lo gbogun ti o se joba o inu ile ni ati lati keso rode yo ba bo wa ni ile lati keso rode so ti anything e koko ti e nigbati baba bi won se nsoro baba Obasanjo to inu ile re lo ti bere re na emi ma nso baba o wori inu egbe PDP ti baba fi wole ngba na lo ti bere si na won pasan e wa won wa bi enikan ta to je opposition ti o wa so pe ohun ohun sa ya gbandi gbandi yi pe in to ba wu lohun lo se lori alefa won ma nawo wa jo se ni ha o won so wa si won so won so wa si orilede to ye ko ma goke ti an pe ni giant of africa o wa di ye orilede ye pere ti o si ye ko ri be
1: yo da e mo wori ba won
0: eje talo ba awon nigeria ni o ba so yin
1: eja sare bo si iroyin oselu won ni pe awon a to nduje dipo fun ipo are orilede nigeria fun eto idibo to nbo lookan iyen todun to nbo 2027 won ni pe orisirisi ipinya lo wa lori bi oro owo iranwo epo bi o ti je eyin o awon kan faramo awon kan ni won o da pada are wa ton pe se ri ba ti yo owo iranwo epo yen subsidy un bo ti da na nu e mo wule ti e mo yire ewo be si ni e mo gbagbe pe oludije na ni fun ipo are ni abe abrada ADC ni African Democratic Congress Atiku ohun na so pe o to fa awon Nigeria pe emi o bi n ba ti dori apere emi o da pada o be bon ti so pe eyo kuro ara o subsidies na gan emi o da pada ni orisirisi version lati gbo nipa iroyin na be si ni lana lana gomina ipinle Oyo onime ero se Makinde tawon na wa lara won to ndije dupo are awon na so pe lori epo yi e mo wori awon o ti e so boya won o da pada abo ni abawon ni da pada sugbon awon jo ko ye wa ni pe gege bi orilede Nigeria awon ri pe ajegbadun epo robi ti eleduwa fi jinki wa lero yin bi controversy se nsele lotun lo si apa ha ni ewo bi mo ti yo kuro e ora file be ohun lo dabi pe o pe wa orilede Nigeria apa bi ni emi o bi n ba debe in da pada pelu awon kankan ti se yo fi je ki ile aye ko rorun fun awon orilede Nigeria apa kan na lo tun so pe emi o ehun ati da pada ati n da pada won ti e soro nipa sugbon awon je ko ye wa won sele ri pe igbaye gbadun orilede Nigeria lo ja awon logun awon si ri pe epo ro bi ta nlo ajegbadun re gege bi omo orilede Nigeria gbogbo ana la jebe ewo gangan lero po pe wa ninu ngun ta n gbo lati jo latenu awon oludije are lodun to nbo
0: sori ose sori aisi dada ara aye amo mu ni pe ranse para oro omo ti mo we
1: etu
0: ose nisin igbati eyan kan ti nkan kan ba sele si eyan kan ninu molebi kan ti boya nkan kan ko ye ko ri bo se ri se mo pe a mo pe olohun sanu sokale wa ba wa tun se wa ba wa se kini wa ini mu ni pe olohun ni gbogbo igba ai se dada omo niyan
1: ni mu ni po olohun ni gbogbo igba
0: ni mu ni po olohun gbogbo igba sori tugiri o ba ti lanu bayi ala ngba o le raye wo be ìgbà tẹ ẹlẹ yọ owó ìrànwọ táwọn èèyàn ò rí ń pàtì ẹ lórílẹèdè nàìjíríà epo ń fọ ìgbẹ wọn gòrò epo wọn ọrọ dísù pẹtrol ni gbogbo ẹ kò ṣeé kò mọ owó ìrànwọ tẹ ẹ yọ kò wá ní pàtì lórí pé àjàòkúta nìkan ní ṣe bí nǹkan lasọtán yìí ẹ fi dáṣẹ ẹlẹ iṣẹ mélòó ni federal government ti dálẹ báyìí ẹ fi dáṣẹ ẹlẹ táwọn èèyàn ò fi ríṣẹ. Àlẹ́ ẹ̀kọ́ àwọn ẹbù fọpọ wa ẹ fi tún ṣe ẹ wá ń bu Dangote ṣe bọ́ ń lọ lọjà rẹ̀ àbí bo ba se wo loja jo sa se tan kan re epo robi to tun te kini kan eh iye ti dangote fi ngba lati fi ra o tun won si ni ohun a wa debe yo wa fotan se yo wa tabi o se ra ni
1: e mo gbagbe ninu royin to jade lo
0: kan menu ba mo kan
1: oro disu na ti lewo
0: mo menu ba lo mo te si waju pelu eni to ba je wi pe ninu gbogbo kan ta se pe atiku so pe won o da pada abi eko
1: ben
0: makinde teyan ba wo oro ti makinde so oro dabi igba ti eyan tiyan ba debi kan yo wa farabalẹ pe eje study nkan to wa le na se kini be wa abi o be wa nto ye kin won ki atiku tabi others kan ma sonu se owo ranwo owo ranwo ti ayire tinubu yo nje o ran omo orile ede nigeria nje o se daada fun wa bi ami bere ami eko
1: ben
0: igbati ti abale bere be ba nje o se daada fun wa bi o da atiku wa ti wa soro o late irin ajo ti jonathan lo to fe ro owo ranwo tele ti gbogbo yin ta ko te wa nse ti gbogbo e to wa fi ti nigeria to fi wa ri bayi te wa so pe ninu ti tari ro la nkola in to ba dun lo le eyan fe kise ti fe ibanu je kan mo na yan pa
1: ele ti o rorun
0: ti o je iwa na yan gbogbo gba se
1: bo la ti wa fe mo ele ti o rorun ninu gbogbo awon olodije
0: se ri itumo oludije to so ni bo se joko yi to ba je won fe fi oje nkankan o wa joko bo ba je pe mi ni o bi mo se fi wo na sa pere ma joko kini sele nbi na ma wa study e mi ni sare be kini owo tun ni ma bo fe rin si ni
1: abawo si
0: awon bi kan wa to je pe bi n ba debe ti won ba n bu enikan ninu landlord adugbo ti n ba won se pade mi ni ti sare bu ma wa joko ma farabalẹ mi ni dasi ma wa mo wo yi pe se bo se kori ni by the time ti ba ma dasi nkokọ gbe imoran sile ni e se ja se bayi ninu nwoye temi mo mu aba wa fun e mo ja se bayi e ja se bayi tori pe eni ti o so se mistake ni waju landlord yen e ti won wo ni wo wi pe boya ke lo kan agbelebu o si le mo jebe
1: ṣugbọn ti yan o ba farabalẹ
0: ti yan ba farabalẹ o le je pe o fi tinu sise re ṣugbọn ta ba fe fi bi su a lati joko ka ronu pe oda na e ja wo e mo ti je ka kan agbelebu e si ja gbe bayi e si ja ran lowo bayi
1: lo
0: ko e re niyan o ma dun
1: se yin so pe ko ye kan jawo olodide e jade kan so pe bemi o ti se temi
0: ko ye kan sari so se ri ara mistake kan ma nse niyan mo ki governor Seyi Makinde ko se pe se ri teyan ba soro la kai e ja gbe sori osun ni tin so fun wa nbe ni pe ohun o ti ma tin sele lohun o
1: baba wa debe baba
0: yin won pa la lulu agidigbo ologbon ni njo omoran ni mo ki se gbogbo enu niyan fi ma soro tin ba wa debe ma wa study o ma wa farabalẹ o se nkan yi kin ma ba lo abi mo ba lo eje yo tabi mo yo
1: bo wa lati mo leri won gẹgẹ bi omo orilede Nigeria
0: e seun se ri be se le mo leri won en to fe so to laarin won to ba so pe ohun o yo to ba tun de be to tun le ju be lo nko e ni mo fo ka lo mu pe asi tin so tele wesi tin so pe ti tari ran niyan kan la tabi to ba debe to ba tun continue pelu nkan yen ti nkan yen o si ti tun gbo ki la won mo ri lede kini won ma so soje nisin ni lo fi je wi pe ilu ki ilu to ba fe lo o ba de o ba kokko dele agewo won lo so wo kududu ni o so wo kududu
1: o so wo kududu
0: ke mo ba mo pe owo ti e na ṣugbọn iwo to je pe o wa dele agewo e wo ka mi e wese mi e wo fi mo se ri won ge ti e na
1: to ko no mo
0: to ma se o mo nkan to won so ti e nisin lana o to ba de bi kan o kokko farabalẹ
1: baba won ni so abere la papapa lana ode ni eni gomina ipinle wa engineer Seyi Makinde pelu oludije kan na Peter Obi won gbe modopo won jo soro kan lana ebe ti e mo npa re ni bi ipade kan ti won se
0: mo se ipade aku mo ti so eh mo gbo
1: gbo eh che demi ti e se kokoro ri foran ati bi tin lo bi tin lo mo pe ko ma je pe owo ti fe kan won pe everything must join together next fun idibo tin bo ni odun to nbo soro mi ti yeyin ba nitori pe ninu ipade na orisirisi nkan la ri pe won ni obi o da po o se mo sise fun Makinde ni abi Makinde sise fun obi sugbon jube lo se aro fun yin si papapa
0: lo ra fun mi si won so je sa lo eje won lo ja
1: eje mo lo so
0: je bo ni si bi ni so wa ni o bele bele eyin de ko ki wa ko se
1: won igba yesi oro yin be igba ta ba ti de e o da e we mo yi kuro nbe ikan ni west radio 89.3 fm ni afesa ilo soju oja omo alaje ni wa nigba ta ba pada de e gbo esi lenu baba won ti so

0: Ibeere yen awon mo orilede Nigeria je kadibo fun eri okan wa
1: eri okan
0: eri okan se ri e je ka gbe egbe ti se ri in to pa wa lo lede mi pe egbe mi ni o egbe re sin se nkan buruku o sin tele eyan mi ni esin mi ni asin para ala solution tan sonu
1: ala solution
0: to wa ni pe awon aya laja kan se elomi o gboroyin o si o elomi o gboroyin elomi iroyin re ini seti ta won mo nte ni nsin won mo te won ma si gugu e ni iroyin ti anu sugar best solution ni pe awa ta n go yi e je ka fun irere ka ki pe iya iwo iya to ero la iya loja
1: pe mo bi ti n lo laarin ilu
0: pe mo bi ti n lo laarin
1: e je n sare so e ki n ka eleyi Sulaimon Sherif o na ni pe in ti gomina Makinde so n pe won fe won tona nitori pe gbogbo ala ni we have right pricing since we are the owners of the matter. Only awa la ni inti epo petiro eyin o awa la ni pe o si in ton so tona pe o ye ka ma je gbadun epo petiro tani eyin o tori wa la se Adetola won ni governor Makinde's approach to subsidies about practical solution not empty promises. Nigeria need transparent and sustainable fair pricing system that protects citizens while strengthening local refineries. Riporo logbon niye won ni we need leaders that tackle the root of problems, not the symptoms of nitori eto dibo ti nbo lokan won ni pe ka ma fi yan ka ma fi se eluwole olayinka won ni Daniel won ni Nigeria leaders are jokers kilode awon baba wa se won na sele ni se won mo ntan se ni
0: won fi wa se won ere lo ba yo ni won ti so wa do ma yo ah oh gbolo nikan ni ere o la nfo ma yo se won kuro
1: sawa na wa nsere ni ara won ni se ja mo re sa nsere
0: kan na won sanu sa da wa ta joko yi a nfe o da ni
1: koda
0: ki solution o wa se ri ti solution ba wa awa na la pariwo won pe bo ti edibo o ti wole
1: bo ba se ntoto
0: ba se ntoto ni o
1: ati nto ye you Stephen
0: de ti se wa si no ni mo re le e mo do
1: ni egbe ipe kan
0: kan wale egbe wu mi Baba One Nation mo tun ti gbe keke re de loni eja ma tuwo eja ka jori lede Nigeria o da o nitori wipe a o so telesin mesin a o si so nipa pe eleya meya ka tesi waju kori lede yo dun en tolorun ma fe lo eje ki a farabale ki olorun lo fun wa bo se je niyan o o dabo
1: ọpẹ́ pàtàkì lọ gbogbo àwọn tí wọ́n pè wá wọlé lórí ètò lónìí àti àwọn tí wọ́n fi àtẹ̀jíṣẹ́ wọn ránṣẹ́ lójú òpó Facebook wa àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó fún wa lọ́rọ̀ tó fún wa ní ọgbọ́n láti gbé sílẹ̀ láti gbé kalẹ̀ ẹ pàdé wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ akẹgbẹ́ mi ò mí lẹ pàdé ní ọ̀la darí kò sọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ẹ mọ́ bínú lọ́la ní agbọn àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọgbẹ́ ó kọ tèmi ò yípadà ò tèmi tọ́pẹ́ Akin ko li e, aya akin lo san pe la she Edumare. Won ni fe ni kankan ni wa shawati o. O se kini, o dabo. La, ni agbo.

0: laju dulu, ilumi aduma
1: Masih koni West Radio 89.3 FM ikoni kanga domode ati sheleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na on te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se on ti ikoni fi un telu o bi ko se iwoye won e se on ti e n gbo wa
2: a o fi ti wa se ai fote sile ni o jaye ogun se boju la un o a owo ti se se ore oun le ni e te se ndere ajibo mo se bowo la mo a o fi ti wa se ai pote mole ni o jaye oju se boju la un o a owo

0: gaso ti jamejo eh kosi oporo ka gba omo Nigeria afefe na ni gbe lo e ja lo si awon kan tin sele lorile de wa Nigeria a fona on tin ba se lede mo fe lo fona kan sugbon fona yen to ba se se ni a le lo tori we pe ninu oro teni yen so nbe bi awusa ni so awusa le ni yen fi soro ninu fona to wa nbe sugbon kini message to wa nu oro yen oni mo fe ka wo ko to le pa lo sinu oro keji ti a ma sise le lori leni ti a ba ni nkan o da ta ba bujoba ta lawon ta yan sipo won sa won se dada
1: won se dada
0: awa ta je omo ilu aba wa ti aje osise ijoba e ja lo so da awon osise ijoba o ka wa mo ilu kokan na o owo ta fi mu awon nkan to je boya dukia ijoba ta bebe pe dukia wa ni on la fe wo la mo oro yi foran ti mo fe lo yi o je foran kan na awon omo ile igbimo asofin ni ipinle kan lapa oke oya mo de le ma lo ki kan so lora pe boya bi english die die wa nu oro yen nibi ti o ti lohun ra awon kankan si ile iwosan lara to ra o po o ko po in te yan ba ra si be kan to ye ka lo fa awon araalu te wa pada debe laarin va laarin odun kan gan bi yan ba se ra mattress si ile iwosan ko ye ko diti di interni ri mo so lo ra ceiling fan oniye ceiling fan to ra o ra standing fan oniye to ra o de ra mattress orthopedic mattress oniye to ra si general hospital kan nijoba ibile kan oni ko ti ju bi several weeks lo yen ni pe gbogbo ta so ti le ju bi osu mefa or there about boya ti mo so oye wa nigba to wa se follow up visit si ile iwosan na ori pe gbogbo ti o to ko lo ra lo be o ti pa afrika
1: won ti ko lo
0: won ri pe ko ba kankan be ko ba kankan be nu gbogbo to ra lo e je ki n try ka lo foran yen wo boya english kankan wa nbe ta ma le gbo iseju bi meji ni foran yen ka wo boya n ta le gbo lo wa nbe e mo binu emi na wo pe ṣugbọn ti mo fẹ ka mu nbe o ni oro ti arakunrin yen so ninu awon oro re to wa nbe e ja lo gbo wo
2: Doctor, you remember the last time I spoke with you about those orthopedic matters?
3: Yes.
2: You remember what you told me?
3: This man,
2: do you know me?
3: Yes.
2: Has someone ever taken care of
3: you? Yes,
2: sir. Has someone ever under the table my name?
3: Yes, sir.
2: Don't allow me to be very observant.
3: Why
2: are you lying to me? How can you tell me that this is the mattress I bought? Can I show you the mattress I bought? I bought it for my people. Now, say my M1 and if you. Why is the ceiling fans? Where are the ceiling fans? I bought more than 50 ceiling fans.
4: The standing one.
2: I bought about 40. Where are they? Look at the condition of my
4: people.
2: You are telling me. You are telling me. You are telling me, Chiwa, you are taking the mattresses around the world. I said, okay, take me to the world. Where are they? Let me see them. Because I've had a discussion with the doctor. He told me that the mattresses are still in the store. I told him, I said, please, take it back to that place. You remember I told you this? It is my money I use in buying it for my people. No one gets the suffering. And look at the condition of people here. For goodness sake, I'll be proud that I feel the one people are mocking it here. I can't take it. I'm giving you 10 minutes. For goodness sake, excuse me. Not from tomorrow. I want to.
0: Mo gbọ́.
5: Ara nkan ti ibi ti corruption to ti bere. Iwa jegudu jera to ti bere. Eni ese kuku.
0: Laarin awon eyan wa.
5: Iyen lo gbe kini yen lo soke. To fi wa dori awon eka alase wa gbogbo to n kaluku wa nse bi o se wu won igba ti eyan wo susun to ran bi faanu ogoji to ra lo sibi kan ti e si wa pada ri mo o fi han wi pe awon agbeyin bebo je wa ninu ibi ti won ra nkan yen si awon ole aboju toki won wa nbe awon to je pe won nkan oni nkan ni ma nwu won igbiyanju fun tara ti won wa ni bi ti an so yi o ri wi pe EFCC ICPC ta an so ti won ba se ti an risin ni lona ti o to to ati n to ye ko si nkan to buru ju ninu pe ki won ba fi EFCC gberu awon eyan be
0: kanko gbogbo won
5: eko
0: everybody
5: nitori pe won ajeke lana omo ku loni awon eyan o ti mo pa ja na lo po mo je in ti won mo ro na niyan
0: pe aje to ke lana
5: ni pe
0: omo ifisele
5: o na ni yo sise un so ti ye nisin in lo fi dabi eni wi pe gbogbo awon ti won wa ni agbon ni ibeyin lo ye kan ko se ri iwa ibaje ti an so iwa jegudu jera o bere lati nu ile ko wa wa ki si state e ba won ni ki se pe igba na lo ba won o
0: keke ni tin ba won lo
5: gradually ti won ba tin dagba sinu wa baje
0: yo ma upgrade
5: a ma lo be thank God ninu aye baba wa kan ti en pe ni Pastor Kayode Williams baba yen ko lohun tun ba wa lora emi won
0: ti ba mi
5: baba yen so nigba ti won fi wa ni kekere to je pe idi ti nkan buruku ti gba na to fi gogo mo won lowo ngba na ko to di pe won di ranse Olorun won so ipe awon ti won wa tawon mo tawon agbalagba ti won wa nbe ngba na
0: layika
5: ti won ba ti layika awon ti won ba won mo ra won ise ise ti won ba ti ran won dipo kan fun won lowo kekere owo nla ni won fi gba pe owo ta won obi awon ona lori awon ri ni la won fi ngba yi kere bi ala bewu bi ala borun se de wu mo mo lowo nu to wa di wi pe awon na lo koribo nkan ti o ye kan koribo ngba na we have to thank God pe Olorun gba gbogbo testimony yen na lo o fun kakakiri do ni Oloni kini mo gbianju ati so ni pe ati kekere niyan ti mo nko awon omo eyan omo to wo sunsun ti nko be je omo to wo sunsun o je pe to ba ti e ti ka iran sibe o boya iran marun le wa ninu obe igba ti e fi denu ile pada eran ti ku bi merin abi meta omo ti ko je te ba te mo po ngan lo ko je ta le fi sinu ile e ti mo pe eni ti mo fi sinu ile lo sise bayi
0: lo debe
5: mo fi awon nkan yen se apere iwa ibaje to gogo so wa won awa ti aje ta wa labe ijoba gangan sugbon awon ti an ja lase wa na ngba won o je pe awon na o gbe gbese to ye ko ki won gbe igbese to ye kan gbe lakoko pa to ye kan gbe o dabi eni pe o nje ipalara fo orilede Nigeria lowo lowo bayi awon yen na ni won debi ti an de debi wi pe eyan wa ra o ra nkan si bi kan tabi ki joba o ti e se nkan gan ki joba o se nkan sinu bi kan ta mo pe gbogbo wa gangan lo ye ko benefit ninu nkan yi tabi ta se n benefit ninu nkan yi osan kan oru kan ka won kan debe kan lo baje so o fi yan wi pe won mo riri nkan ti joba se fa won ni now any yi ni sin won mo riri n to ti won se to se fun won nigba to ra fan si bi kan fan ti se keyeyo kan ti se meji
0: oto ni ceiling fan
5: oto ni ceiling fan
0: oto ni standing fan
5: standing fan to ra
0: mo gbo ton du manu ba generator o tun soro mattress mattress orthopedic ona la won ti pin sinu ward oni e mu me lo bi te pin si
5: ile e pin si
0: won si ri
5: won si ri nbe o fi han wi pe awon ti won wa ni agbeni alanta nsonu ti joba oba ma moju to nkan nigba mi e wo pe opolopo palliative eje nlo lori oro palliative ti joba han gba kan
0: awon pe kawon eyan fi
5: pe kawon eyan fi
0: gba kan yen won die
5: awa pa abi kan lo ma ha si sugbon won se wadi ijoba le se nkan yen to oto sugbon won se wadi ai moye igba ni won ti gba eyin kino npe lo wa awon eyan to je pe account number ewe eyan ni NIN awon eyan ni a send owo sinu account ni 50,000 ni
0: kini kan
5: te at the end of the day ni gbo nkankan te ni gbo te awon eyan won yi kilo de ti ijoba ki se iwadi wi pe in ta gbe sita o bo le se si lo to owo ijoba kun a nbo la abala be yen sugbon a nso nipa tawon eniyan to ye pe won se nkan yen gangan fun ti won si ba nkan yen je ki la ti fe se ejo se a le pe won ni eda kan to je pe ko mo riri nkan ta ka pe ni boya aro ko si ti e ti gbon ki mo pe be ki pe ni ene to je pe eran ko bobo to je pe ko mo nkan to to at the right time eran ko bobo to je pe nkan oni nkan tan se tin to ko ye ki gbogbo eyan ma benefit lo n baje tabi to n ko lo to n ko si gba ti e to n se ni bamubamu layo emi o mo pe bi n po me ni kokan bamubamu layo bamubamu to yo ikun yen pada be nigba to je pe nkan to je pe ki se iwo lo ni nkan yen to de lo ko si akata re igbeyin kan niyan ma n ro nti o bere re iyen ki mo sugbon igbeyin re nko
0: igbeyin nko ti doloku ada
5: olohun o igbeyin a ma doloku ada idi ni to fi dabe ni wi pe enti won ti ijoba ba se tabi tenikan ba se fun yan tenikan ba wa debe to ko lo tabi to ba nkan ye je eja ta ba fi wu eran koko lewo ta ba fi we ika eniyan
0: lo ni be
5: ko lewo to ri pe ki se pe en to ba se nkan boya gunyan ni kan kini kan ni kan na la npe ni ka ika ni eni to je pe won fi nkan si akata re ti o de ibi to ye ko de ti o si de be
0: ko jo de be
5: so iru awon ti won iru awon eni yi ni isin ejo kini alanta nsonu kini eni ti o ko nkan yen sile ki le fe ko mo ro se to ba ya lo ba di lojo waju se nu re o de dun lati so pe ko se ru nkan be pe bo ba kuku se
0: won kuni
5: mo riri e
0: awon ko bese le ni won lo ta
5: won lo ta
0: bo no le ko ru nkan bayi lo
5: itaku ta won si lo ta nkan yi ki se nkan to je pe ona ti won ma ta to je pe kini itaku ta won lo ta now
0: itaku ta
5: won lo ta wa la won ni fa ifati je pe nfa ni lapo ya so that ibi ti ilu ti corruption ba ti njoba hey awon osise be oni bi kita on kaluko ma se ti eni ma se ti won loke je ka na se ti wa nsale loku sugbon ti mo soro nipa kini yen ni aro yi ninu iroya gbonmogbe pe nigbati eyan ba nse nkan to je pe ko re ni ba wi lori nkan to nse se mo wi pe yo tun se ju be lo en tin ko wo oluna ti sanko tin ko ten gbo en to nko ni milionu tin di bilionu igba wo ni oni di trillionu tin won ba ka pa e
0: die
5: igba wo la won tin won wa leyin re na o ni mo se bi ti e ka mu eyan ni isin I pe ajo amuni mo da tan pe ni FCC ICPC ni won ba mu won ṣugbọn ta je ki won ri bi sise won awon to bo leyin yen na won ma se nkan ti o ye ki o ti o ye ki an se now awon o ti wuri ni pe e je ki mi na lo be mo so mo se example kan laaro I pe omo awon obi kan o ran mo lo lewe ngba ba lo lewe won mo igen ran wo sabo foju seko re ngbo ba ti foju seko re bi won na ba ti je jade iwo na lo mo ko nkan ti won o ko je won ku ku nko wo ohun je na ni on ko ni nkan ti o ye ku won ko ko nu
0: on ko mo ni ko ko
5: on ko ni se ti o ti o ye ko ma se
0: e ja lo sori abala pe ai ma se wadi won eyin agbalagba pe baba ta
5: atoni e ti yan ba ti to bayi eran ni di yo parada
0: be ai to re ni ma ju deran ni den
5: o se ri ganu
0: iwa ai to ijoba ale sakawi e gege bi iwa ibikita
5: beni
0: iwa pe bi eni pe emi ti mu temi eyin le lo yanju
5: e lo ma yanju yoku
0: abi
5: o se omo baba olomi o se sori eyin iwa ibikita se re en ti o ba bikita e lo tu di ti e na wo
0: e je wo
5: fini ipe bi ba ni mo yo di ki ma ye di ti won na wo ki ma tu fi di koko ti won na a je ipe kon ma lo fi ti han ko ba te mi na pe se be oga se be yin na se bu nkan bayi
0: oga ba
5: oga a se ba jo nse ni
0: sikalukule
5: e sikalukule wo e mo fowo e mo da si o tori pe won ti mo asiri to na ni ipe o ni wa baje ni sugba oga ha oga ogbodo gbo ah oga ye ah o ti ru nkan be ah ki fe gbo ru nkan be pe ki e mo sise ti to be won o e ba ti e wa lo sise ohun ko ran daada to ba ti ri ko ran daada owo yoku te ba se ko supe pe ni se nkan kan ti gbo ara ilu ti won ma foju ri ah oga oni gba o
0: oga oni gba
5: eh won ma sit tight won kora won janu
0: ton gbo oga ba ni
5: mo ti fun yin lowo e lo ti e bo se e lo se ti mo
0: yewo
5: to ga si lo yewo bi pe kan gbe kan ise oju ona fun yan nisin e lo se lo da asfalt abon se npe kan da si oju titi oda e da soju titi e da soju popo nge ba wa da soju popo won wa se fele pelebe e lo wo oju titi gbogbo ti en se nisin ko ni pe odun kan sodun meji ti yo ti baje ka la anfani orogbo ta pa ti o lawe ta to wa pada je to tukoro
0: o tukoro lenu
5: eh so idi ni to fi dabi eni wi pe won kan ijoba orile ede kan mo npa ni won yi to ti won ba nto ni ai mo ye awon to wa lese kuku ta won na ti igbati eje nyo temi nbe eje nse temi nbe eje nyo temi nbe ti won fi fe yo gbogbo owo ohun tan ti o ti e wa ni wulo
0: Tio
5: ni kun kankan mo.
0: Mo wa ku aso.
5: Abi? Se bi kan mo fi sapere, I pe won gba NIN eyan. Mo se fe ni mo gba BVN na ngba na o da pe won gba.
0: Won gba BVN ni awon eyan.
5: Ti ni gba na pe oya palliative ti de oye mo wa register. Ni local government kankan. Ta ro pe won fe tose awon eyan ni.
0: Ni Nigeria ina
5: kuku ni. to je pe gbogbo local government nigba na ni won so pe o da na kini kan ijoba papo ma se bayi won ma se ton won ma se tibi won ma se tibi sugbon to je pe won kan se lori ahan ni won o se fun awon eyan
0: gbawon eyan mara
5: gbawon eyan mara
0: bi won over
5: to iba se pe kini yen o ba kari tan se first batch tan se second batch tan se third batch ise re mo nte wa lorun lawon ara ilu mo ko
0: se re mo nte wa lorun
5: ma ba se re in ti won ku ti won mo ko lorin nu sugbon gba to je pe ko so to ko si eso ga si a wa di won wo oda mo fe so mo ma nsoro kan nigba kan o ti pe nje mo pe covid 19 ti an se koja lo nje 2021 na ko ni
0: 2020 2021
5: kini yen sele awon kan wa to je pe won ori owo covid 19 won nigba won sise ti an si rigba
0: ise wo
5: ise won mo lo lojule latojule dojule won ara data won ko gba awon yen jade lati fun won ni abere ti o dena covid 19 gba na awon kan ori gba o
0: won rowo egba
5: si o
0: ta n gbese fun won
5: ijoba naa lo gbese fun won
0: won si pariwo se ti ijoba pa won e
5: so awon amo a di libi awon mi nan tan ti pariwo pe kini yi o da bi oni ru awa isegbo
0: okay
5: bo la se mo to je pe enikan loko sugba gba akoko gba kan wa to je pe agbo asiri pe boya won ti meni yen a kan gbo lori ahan ni a ti eni yen boya won ti e se nkankan fun to ba po wo jade awon ti won orowo gba ngba na orowo gba o kan lo be
0: owo wogbo
5: apo eni kan na ni o si wa awon ti won so pe joni nko owo je ti won so pe opo lo ni ti won so pe kini kan ni nibo le ti ri tejo nko owo je ri seyan lo de joni eyan lo po lo abi eyan ni awon yen na ni won nandan iru wa ba yen tandan wo ti won kowo owo araalu tan ko da sapo to si je pe won si wadi won bi tin bere nu wo bi tin lo nu
0: ai mama se wadi iru arakunrin ni isin o ta o to
5: yes o ta o to tori pe ti o ba to ni to je pe won na ti lo be o ti lo lo gbenu
0: o lo nu
5: o lo gbenu
0: ti se fun won one ask them I've provided them with so
5: ngo ba wa de be won wa abi ko wa so logun deke
0: yo wa ma salaye
5: pe a se be won le se be le se nkan fun won a ba nkan kan be a ma salaye pe a igba bayi ni mo se kini yen ye nkan bayi ni mo ko lo bi mo se tohun ni yo wa joro ori ahan ko wa ni je pe nigba to gan se nkan yen to se program yen ti o to
0: ama ile to ti e
5: ile wa to ti e ibi ta si ri ibi ta we yan ntin je eyan le gri un eyan abi yan yan
0: oniyan
5: omo eniyan ntin je eyan nu
0: e ja wo awon lagbe ile ya le so pa awon sise ijoba awa ara ilu funra wa lori awon nkan ti a ba fi si ikawo wa abi awon nkan to je dukiya ti ijoba awon iwa ta ma n boju wo awon iwa ta ma n ko siru awon nkan be bo le ti ri si
5: e se aimokanmokan ni aimokanmokan
0: lo mu ka ma se be
5: yo to ba je pe a ba mo itumo nkan ti e ma gbo nigbati ijoba o se boyo se nkankan e ba mo wo elomiin to ma n foselu se o kí lọ se tí wọn bá kíní tẹni yẹn bá ṣe jẹ.
0: wọn fẹnu bàjẹ
5: kú bá tẹ tó fẹnu bàjẹ ṣé àbá tẹ tó sọ pé kíní. wọn ò tún lọ ọbẹ wọn ò tún faction kun ìgbà campaign bá bẹrẹ ẹni máa wo nǹkan tẹ́lẹ̀ mi wọn máa ṣe. bẹ́ẹ̀ sì ni ẹni tó ṣe nǹkan ti kúkú ṣe ẹ̀ bá àbàjẹ́ làlàlàlà. ara yín lẹ ṣe bí ẹ lórí nǹkan ara yín lẹ ṣe ẹ ò ṣe mí. ara wọn ni wọn ṣe.
0: Ara wọn náà ṣe.
5: Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan amúlùúdùn tí wọ́n ṣe sínú ìlú ìlú tí wọ́n ti bí ọ ìlú tó ti ń ṣe ẹ̀mí ìlú tó ń gbé ìlú tó yẹ pé táwọn èèyàn bá ń táwọn aráàlú mi àwọn orílẹ̀-èdè mi bá dé tí wọ́n ní nǹkan ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìwọ́de bẹ́ẹ̀ bàjẹ́ ẹ lọ tún di fún ẹ̀wọ̀n àkókò e lo wo dada e ri pe eni yen ki se eyan e nilo lati ba nkan kan je o e mo ba duke ijoba je e mo ti tori oselu ba nkan je oselu bi opan ayo ni bi igba te ba gbe opan te ba gbe ayo sile te nta olopan ayo olopan te jo nta la ni ara yin ah iwo kini kan te jo ta ah ilu oni si to je pe o ni le jen to ba dele ini kan kini kan bo si ye ki o te oselu ma ri nu ah mo ko ta mo ko pe o pe ta nje o pe o gbodo fohun bo se ko oselu mo ri nu oselu o je ko je pe bi wrestling oselu o je ko je pe bi boxing oselu o je di ko je ko je pe bi pe ka ma so na si nkan to eto oselu ta ti bi ta ti to ba je pe advanced country ni le ri ki won fi oto oselu won kan fi sawewa kan fi mo ba nkan je e tu mo nkan ta npe ni fear and fear election niyan election ti o mu logbologbo dani
0: ti o fa wahala
5: ti o fa wahala ti wo ti se pe won pa ayan e wo sele to sele losun eni to kan lo mo eni to kan lo mo pe si ni omo ti won mo wa nibi kan ti won mo je nkan to dun ti won mo se gbogbo e to je pe en to wu won ni won je eyin bo soju popo en para yin si o olorun mo ja se ru aye
0: on se bo se wu won
5: en se bo se wu yin ah o si gbadura pe kọlọrun se le ru aye okay se en ti won ba fori e fa gbọn se a ma duro je ni
0: yọ
5: kan hẹn ṣe rí àwọn àkàwé tí mò ń ṣe yìí mò ń fi ṣe àkàwé wípé 2027 ti ń bọ̀ bó lẹ ṣe fẹ́ ṣe ìbò ọ̀dà pé 2026 yìí láti bẹ̀rẹ̀ ìbò.
0: No 2027.
5: 2027 ni January. But ọ̀dà pé local government election ni December.
0: Àwọn
5: ti de Toyo State.
0: Toyo State.
5: Ti federal January ni gbogbo ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀.
0: January last year.
5: Lábẹ̀rẹ̀ ìbò. Sugbon ko to di pe bo waye
0: a
5: lo se campaign ni
0: campaign kini ti bere bayi ti won presidential
5: o ti bere
0: ti governor o bere ni ojo wo ni eno osu yi sha ni ni won bere
5: campaign ni won bere campaign fun ti awon governor na
0: so e je ka lu ko mo gbaradi
5: e je ki oni kaluku mo gbaradi bi igba ta n ta ludo ni e je ka mo gbaradi bi igba ta n ta do ayo olopon e mo je ka mo gbaradi bi igba to je yi pe a n wo film american film ta yin ibon popopo e mo je ko je be ka mo para wa tori be biyan ba para eyan en to lati ku ko won le ji o ko se to le ji o iwo to se pa eyan na o le lo lofe iku ti e na duro di o ni tosi e ba ti ri gbogbo lorilede Nigeria ya ku ti riri isele to igbeyin awon ti won pa yan gan ati riri ta ba nsin ta ba fi nkan o n kaluko mo pe baba tin soro yi o to ni so so ku se nkan to boju mu lati mo para wa tabi mo se nkan kan tabi mo ba nkan ti ijoba ba se je ko da rara tabi pe ijoba iwo papa ijoba wa fi nkan kan si akata re ipe ọ̀dà náà owó tá a fẹ́ gbé fún ọ yìí o mo kàn fi sàpẹrẹ ni o a gbé 10 million fún ọ nínú 10 million àwọn èèyàn ọgọ́rùn náà ni o yẹ kó pín 10 million fún ìwọ sì ti fa 5 million yọ ẹ jọ kí ló fẹ́ fi 5 million pín fún àwọn kí ló fẹ́ fi ṣe fáwọn àwọn tí wọn ni kó lọ gbé ṣe é mọ̀ pé kí ìjọba tó sọ pé ẹ lọ lo 10 million fún nǹkan kan fún àwọn èèyàn ọgọ́rùn kò ti ní túmọ̀ nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó dà fáwọn èèyàn ni ìwọ wá jókòó tẹ̀ iná ló jókòó tẹ̀ wàhálà ìdààmú.
0: Àwọn nílé ìwòsàn wa tí wọ́n máa ń kógun kó gbá káwo kúrò nílé ìwòsàn.
5: Àwọn náà ṣe wọ́n.
0: Hello.
6: Olómiyè.
0: Ah, Ayi Chief Bola han.
6: Ahẹ́ àmọ́ ọmọ bàbá Olómiyè.
0: Ẹ kú ojúmọ́ sá.
6: Ọmọ bàbá Olómiyè ti sú ọ.
0: Ah, bàbá mi ẹnu ká mi o.
5: Ẹnu ká.
6: One nation.
5: One destiny, my dear.
6: One nation.
5: Abachi, Bola.
7: Ní 2019, December ni COVID bẹ̀rẹ̀ so 2020. Wọ́n fún hospital ní ₦1 billion. Wọ́n rí nǹkan, wọ́n ń ṣe ìṣẹ̀kọ́ sí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀. Ṣẹ́gẹ́ méjèèjì ni. So, aláàlú ti rí ìjọba gẹ́ ń kọ̀ ọ̀rọ̀.
8: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Aláàlú
8: ti rí ìṣẹ́ corruption bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni.
7: Ẹ̀wọ̀ ní ìsàngbọ́lá ti gbà sí ìjọba ìṣẹ̀lẹ̀ àti ti ìjọba ìdólọ́. Wọ́n kọ́ owó jẹlé ni, wọ́n kọ́ owó jẹlé ẹ̀wọ̀ ti bá jẹ Jonathan náà. Ìgbà sókè gbogbo ẹ̀. So, ní ẹni wà ní gbogbo sísẹ̀ máa ń gbà.
8: Billions of naira.
7: Ṣé ẹ tó máa tún Nàìjíríà ṣe iṣẹ́ kí ló máa rí iṣẹ́ ìṣẹ́ lásán?
8: Àkọsẹ́.
7: Ṣé ní báyìí di àwọn èèyàn? Mo wà níbì kan ní mo lọ ṣe fáìsì mi kan. Àwọn bọ́ọ̀sì wa ń sọ̀rọ̀. Ó ní gbogbo ọ̀nà tó bá lè gbà ní kófí lówó. Ẹ tó bá change mindset àwọn tó bí ní bí 1990 mid 80s ó máa múra gidi gan mind wọn extraordinary ni. Tó tó bá ṣe ìjọba gangan ṣe ẹ̀tọ́ ṣe yẹ pé wọ́n gbà lágbáyásán mú o example wa pé wọ́n fi jókòó ni o wọ́n fi ṣe gbá ni ẹ wọ́n ṣe àwọn ẹgbẹ́ tà gbọ́ lóríṣiríṣi tí la gbọ́ mọ́ bẹ̀. Gbogbo owó tá a gbọ́ sí kó jẹ ṣe báwo náà wọ́n fi ṣèjọba gbogbo àwọn tó kó jẹ náà tún ṣèjọba lé wa lórí. Mo ti rọ́ọ̀bì tó sẹ́ Àwọn òjòbá wa ti náà ń ṣe. Kò tó bá ń pèjọ ẹ wò gbà tí ẹ tó kọ́ ẹni gbàtà resume sí Democracy Party 1999. Ẹ wò bí ẹ̀tẹ̀ ní ẹ ṣe àfọ́balógún wọ́n pe gbogbo ẹ̀wọ̀n pé àwọn èèyàn mẹ́ta púpọ̀
8: ẹ̀ tó máa bá àwọn èèyàn.
7: Ẹ tó máa bá àwọn èèyàn. Bóyá àwọn tí tó tẹ̀lé láti gbà ẹ báyìí kò tó máa yẹn padà ni o. Àwọn náà tó ṣe Senate President. Àwọn náà tó ṣe Senator. Àwọn náà kílẹ̀ Tàlẹ́ sábù mọ́ tàlẹ́ wọ́n bá lè jẹ́ àlẹ́ sábù àtùmọ̀ nígbà kan wọ́n máa ń rìnbáyìí tara Nàìjíríà ní owó kọ́kọ́ wa ṣé ọ̀pọ̀ ọmọ ọba ni wọn ọlọ́lá ni wa ẹ máa bọ́ọ̀lù ẹwà náwó yìí nítorí wọn tọ́wọ́ ṣẹ́ níta
9: ẹ ṣeun sá.
8: Ọ̀rọ̀ gidi bó ṣe rí gan gẹ́lẹ́ ló gbọ́n nígbà tí ìjọba ò bá wo àwòkọ́ṣe ìjọba ìkọ́kọ́ tó ti lọ.
9: Kọ́kẹ́kọ̀ọ́
8: lára wọn. Ìjọba ṣé mọ̀ pé ìjọba kan sáà báwo ni bàbá Ọbásanjọ́ ṣe ṣe tí gbèsè fi tí wọ́n fi write off gbèsè Nàìjíríà.
9: Ẹ já dókè lọ. Tá a bá ti padà dé. A kúrò lórí ọ̀rọ̀ yìí. A fẹ́ bọ́ sí ọ̀rọ̀ òṣèlú.
8: Kò burú. Ọlọ́run bá wa ṣe o.
9: À ń padà bọ̀ ọmọ Nàìjíríà gbàgede ọ̀rọ̀ ń tẹ̀wọ́ wájú níkànnì kànga gbọ́mọgbẹ́ 89.3 FM. À ń bọ̀ náà. Ẹ̀yin kọ́ yìí, ẹ kú kalẹ̀.

0: Eka bo pada lati oke lohun tesiwaju na pe ni opa isegun ikani ekanga agbomo beti 9.3 FM na le waye bagede oro na lo se teso waju tun ba tegun sore lori ikani yi 89.3 FM Wells Radio kanga agbomo gbe oliole estate nilo ibadan ni ipinle oyo lo le de wa Nigeria ambassador eka bo pada lati oke lohun
1: o se omo baba olomiye so adupe ati se mi mu
0: ati se mi mu life yo papolopolo peju eja ti owo waju lana oni won sise loju campaign office ati campaign ti bere na niyan ti gomina Seyi Makinde fun idije si ipo are la begbe oselu APM Allied People's Movement. I be Allied People's Movement today. No?
1: Allied.
0: Uh-huh. I mean, yes, it's true. Yeah, daddy. Lobe. That's law. Yeah. So, incoming president in the capital. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Outgoing governor.
1: Outgoing governor, incoming president. Vashma Pimono.
0: I mean, yes, yeah, daddy. Nibe. Wo e pa nkan ni ha. Owo te na yin bo le ti ri e ba kowo ipa mo nkan kan. Mo te lawon kan pe won ni president Kolaba won ya. Ebo ni tun je president Kolaba. Oni awon kan wa ni e mo dan bo se pe won ni governor Iworodun gba na na nu tan fi di governor. Be e je mo pe won ni tan ri oju gbogbo wa ni o se oju ni ni o se balu e to lohun o todo nla nton la tun de mo se le awon ni ran eyin lo ma di ye nto ya re ko se fun ara la la no mo se so loju campaign office won eto gbogbo ahead of the 2027 election kin to wonu e lo tan yan mo ni royin kan to soro pe awon eyan ti won register fun ti won fe dibo lodun yi abi akole INEC sha in a nutshell about bi o ti summa 100 million
1: bi 88 mo abi
0: o ti summa
1: 100 million
0: okay o ti yan approach e possibly sha because you know country one be in some cases woman get as a B. I need data share need data na ni ka pe lati le mo awon kankan awon wo na bi si o awon wo lo ti papo da o awon wo ni won si mo o ti a fi mo ye awon eyan ti o ye ki a mo pe ke awon ile yo si mo boya data awon ti won ti lo na won se ma won ti we never can tell but won sha je ko di mimo wo pe as it is Nigeria voter register o ti sumo 100 million lasiko ta wa ye nfo so pe 100 million naira
1: ara iwo
0: enu mi abi
1: won sha sha nu wa
0: Enu mi ago. So plus or minus sha oni ye awon eyan to sha ma dibo lodun yi. Bi sa bo ye koju ti last year lo. Awon kan so ti register. E ja wa lo bi ti mo n lo kankan nisan. Siwaju eto idibo gbogbo odun 2027. Presidential candidate APM to je gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde won sise loju campaign office won nilu Abuja inauguration APM presidential campaign office nilu Abuja nigba to de debe won soro nipa ero ti won lori subsidy báwọn ò rò pé ó ní ìdí pé ká yọ I mean, we can da pada rada. Maybe mo jishin ya na wa okay, but when you bought it, no. Kilo wa jebi to to jo shaking support jo imi na loju sha. Oni wepe ba se ngo pe a kini o igba o baba saso labari arabi ani mo pe larabi olodije si ipo are kan na tabe bi iselu NDC Peter Obi ni bi afilole ofisi polongo egbe iselu APM Eja wu dada o. Sawa lo surprise ni. Api so shele ri. Api so noma. Api ba wu. Ambassador.
1: Ashi. En to shele ni pe. Ko shebe shele ri. Ko shele ri ni kaso. Ipe ki won ma sise oloju ile egbe kan ki omo egbe mi kan si sadedede tan jo ndije fun kankan na ko de yoju be ko sele ri
0: ko sele ri
1: eh ko sele ri pe ko yoju si bebe ay e man so kini kan pe eto dibo ibo orilede Nigeria eto to je pe o ma nfo ni bakan to je pe ti won ba bere irin ajo yen awon nkan ti o ti e ti te gbo rile mo gbo
0: o ma surprise yin
1: eh
0: ma se comedy
1: se bi ere ori tage bakan
0: ya to rire eleyi
1: ni o ah mo to rire eleyi o bo lele se tun
0: ara lafida
1: ah eh baba se bayi
0: ara lafida
1: se bi yoju sibe ti o yoju sibe
0: to Peter Obi yoju sibe
1: to yoju sibe emi o ti gbo ri ga bi mo se so sugbon kan to wa nbe ni pe eja furasi
0: ka furasi Peter Obi
1: en yo
0: bebo
1: kilo lo se nbe in to lo se nbe mo fe so ni iroyin kini pet ko waye mo ko pada waye mo
0: iye
1: ayo gba yin ayo gba
0: yin
1: ni ayo agbeyewo iroyin ayo gba mi se ri

0: Onye akwamọ egwuregwu a. Kpọm ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000. 0916-893-1000. 0915-3334-893. 0911-3333-893. Onye kụrụ egwu a? Gere nwafọ Igbo kụrụ egwu a. Onye ga-agba m onye? Ama m, egwu a bụ egwu tara nchara. Gere onye kụrụ egwu a. Mana tupu ị na-eche onye kụrụ egwu a, were otu na ihe anyị ji bịa tata. Nke ọ bụrụ na ị were, ngwa gị ihe dị n'ime ya, eze anya bụ ajụjụ zata ya. Hapụzịala anyị ihe anyị ga-eme ma ị zata ya ọfụma. Ana m ewere oge dị etu a na-agwa ndị Igbo anyị na-asị, ọ na-adị mma ma a na-akwado ihe anyị na-eme. Maka na eji ihe a, ụmụ Igbo na-akpọ m ma nsị ebe a pụọ, na-agwa m na ihe na-enyere ha aka ịmụta ihe one na one a na-akpọ ihe dịgasị iche iche n'asụsụ Igbo. Ka ị na-eche onye kụrụ egwu a, were otu n'ime ajụjụ anyị ji bịa tata. A sị m na ajụjụ anyị nwere ebe a ji ajụjụ 16, were otu n'ime ya, ngwa gị ihe dị n'ime ya, eze anya zata ya ọfụma. O nwere hapụzigharị ihe anyị ga-eme ma isi ebe a pụọ. Ihe Chukwu na Nwanja gwanị, kedu ihe ọ dị gị? Ị ma na ụmụ akwụkwọ ga-ebido akwụkwọ ụbọchị Monde, ka ụmụaka ga-ebido akwụkwọ. Ezinụlọ ugbu a na-agbakeli a na ka a ga-esi mee maka ịkwụ ụgwọ akwụkwọ na ngụ akwụkwọ. Nyekere ndị nne na nna ndụmọdụ gbasara ihe ụmụaka, ka anyị wee na-eche ndị ga-akpọ n'ekwentị maka ngwa ngwa ngwa ma iji bịa tata. Bụ onye nkenke.
1: Kele dịrị Chukwu na ụmụaka jee holiday na banye
0: ezumike.
1: Ezumike nwa ga-abanye n'izu ụka na-abịa. Ekele dịrị Chukwu na Chukwu debe anyị ndụ. Ọ bụ na sị na oge nwa chọọ ịbanye ife njọmi. Ekele dịrị Chukwu okike obi ama. Ife ọzọ bụ nna ihe, ọ bụ na kịta anyị ka anyị ka ilobe na ka anyị chọọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụndụ. Ego akwụkwọ ụmụndụ anyị sọpọzụ iwepụtebe kemgbe ụmụaka abụọ na ezumike. Wepụtebe nwepe na ego kọba akwụkwọ. Ma ọ bụrụ na ego ofu ka ịfụta atago, ma ọ bụrụ na ego abụọ, kịta ọ ga-adị nye mmadụ ofele ikpopụta na-eyi o. Mana ma ọ bụrụ na onye ọbụla onwe onye na-efu na ụdị eme nke ọbụla adịghị n'aka, ikpele ka Chukwu nyere ya aka. Ụmụaka na-eji maka ifiri wee mee, na-ekwe ka ụmụndụ wee mma, gwa wee okwu Chukwu menye wee ikpele ife ncha obido gaba. Mana si kịta anyị kwadobe o, ka oge elukwa mbọsị nwa ga-ejebe akwụkwọ, bịa chọba ife na sọpọzụ ịchọ chọkariba. Ama m na Chukwu ga-agọzi anyị, ụmụaka ga-abanye anyị elili.
0: Igbo m Igbo biko, ọ bụrụ na ugbu a ka ibido ekere ntị, anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na eteghị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Dịka m si kwu na mbụ, eji m ngwa ngwa ngwa m wee bịa tata. Ajụjụ anyị nwere bụ ajụjụ 16. I were otu ọnụọgụ, ngwa gị ihe dị n'ime ya, ịjụọ eze anya bụ ajụjụ zata ya. O nwere ihe a ga-ezitere gị ma emesịa. Ka ịkpọta obere egwu a. Ị ma na m jụrụ sị, gere onye gwuru egwu a. Ọka enweghị onye kpọrọ m n'ekwentị ugbu a, gwa m onye gwuru ya bụ egwu. Gere onye gwuru egwu a, gwakana anyị onye gwuru egwu a. Gwakana anyị onye gwuru egwu a. M kpọrọ ugbu a, onye gwuru ya bụ egwu. Tupu ka anyị ka na-eche ndị ga-akpọ n'ekwentị ugbu a. Mana gwa m onye gwuru egwu a m kpọrọ ugbu a. Onye gwuru egwu a, maka onye egwu tara nchara. Gwere onye gwuru ya bụ egwu. Gwakana anyị.
2: Hello, good afternoon. Eyi
0: Ọma.
2: Ọzụzụ
0: na-ekwu. Nzube, onye kụrụ egwu a?
2: 77 Okonkwo asaa.
0: 77 Okonkwo asaa. Nzube, iwe okenye ka iwe nwata?
2: Mba, aka mgbu atacha, aka mgbu.
0: Ọ dị mma, ịzatara ya ọfụma. 77, kụda aka.

0: bi akọ ihe emecha wee si na anya na papa ya.
1: Ọnwụ ugbu a ka ibere gewe anyị ntị, anyị ka nọkwa n'oge ụwa ndị Igbo nke na-eteghị ntị
2: ugbu a. Obiako obi nwa m, awa nze nze.
1: Nke na-eteghị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM.

Omo re ko ni fi awon elewon so re. Omo re ko. Omo re ko ni so wipe family house ohun le won. Omo re ko ni so pe seli ni family house ohun. Awon to lo lai mowo lai mese, awon yen oto ni o. Tori wipe won mo nti won se. Ona la fi mo yo tasaran fasaran ka yo tasaran fasaran. Loni, ti mo nbo, oni mo fi fe ki eyin olopa, eyin agbofinro, to je pe awon kanda ninu re si wa, ninu re si eyin eso alabo, eyin agbofinro olopa, kanda ninu re si yin ti n pada agbe ofin sanle, tori agbofinro ni. Ero lobe egbe giri o. Igba te eyin wa to je pe o nwo sun sun sun, ko si meji ju wi pe ko ma mu pa owo ni o owo to ba ti gba to ba je wi pe fun lowo pondo to wa lowo e ko koko na mo glasi idi ibo to wa lowo e ko koko fi gun glasi o lo fi je pe oku o mo yan rago opolopo awon aloko lo n kigbe won ti ma awon olopa idi ni wipe won mo bi won se le fun ni owo ba ti fun lowo won ti lo iwa yi ni o je ki oka awon eyan o bale lori olopa mo kaka kokan wo bale lori olopa oto ni nta nro se riri ni beyin o ba ti e riri awari dada lona Lagos Ibadan expressway se bi ona yen ni okunrin kan ti fe help olopa olopa lo nu fe help tori wipe uniform wa lorun re egbo mi o in to fi je pe opolopo awon eyan nsa fun uniform man lati help won adigun beru agbogbo ara kiki ja ngo tun so lale yi tori wipe a mo n to da a mele yi to je gidi a mo n ti o da a mo eleyi to wa to je pa le se laanu omokunrin yi gbe o gbe eniyan sugbon bo se gbe Ibadan le niyan ni olopa yen so po nbo o koja to gate die ko to de to gate o fe de bi iperu yen ta ba ti koja bi cha awon company china to wa loju ona o ba nu nfe bole bo se wa bole ara wa fu omokunrin o wa rin si waju o de ibi iperu yen o wo to gate lookan o kan ya segbe ni o wa wo ibi ti olopa yen ti joko nibi o na side o wa ri ota ti olopa yen daale egbo mi o ri ota to olopa daale se bo olopa ni won de help e ni tori wipe ero wa ni wipe won wo uniform abo wa na na de nse sugbon gba to ba ti wa di wipe eni ta gboju okunle ko je ni agba eni ta fokante o ti n di eni to je pe o pada agba ibobe lori wa o n fi wa se nti o da edakun e joku kero se ri wipe ekuru ti n teyin ni fanfani omokunrin yi o da ota yen o danu o clean nu moto e o wa lo won wa da omokunrin yi duro nibi ti won awon custom ti man da awon moto duro ni to gate sagamu ni o won wa da duro ti o jina sibe ti o jina sibe rara loju ese ini bi tan ti da duro nikan ninu awon olopa yen excuse yi ibe lo lo pe wipe awon ori nkan kan won ti check gbogbo nu moto awon ori nkan kan omokunrin yen wa kuro to ba wa je wipe awon olopa yen mu se mo wipe ewon ko mowo ko mese lo ma pada lo se on lo fi je wipe opolopo to wa ni gremanje to wa to mu gari to nje wo lokuta to nje bread ti o jina
loni, ki se gbogbo won na se o. Ore le lomi in se o, to pada dibi. Ore ni. Sugbon opoloko awon omo yin won salaye nkan kan e gbo oro kan leri awon omo ti won ma mu lo gere manje yi bi won se ma mu won lo gere manje yi ki la awon eko ti won ma lo ko nbe tori ile aye yen o ti ndi bayo bayo o ti ndoju bole doju bole sugbon lowo temi ko ni o ti doju bole emi o gbianju Awon agbalagba kan ti won fe ki orilede yo lo waju koda won ma npe lori eto yi won ma so orisirisi oro be awon ti won pada ba orilede ijeju owo wa ni o awa ara wa na la wa ara wa ati uniform man ati ko se uniform man ati o se uniform man e wo eni ta wa gboju okun le ki wa se ni to ye ka so lokun rara eni ta agboju okun le gan lo ye ka ti okun bo lorun ka ma wo bi eran eni ta ri gege bi eyan to je pa wa ri bi eyan sugbon iran eran ko ni edakun se bi uniform legba egba uniform ehn ede lo training e lo parade leyin e pada te ba wa feyin ti se ko ye ki e le ri ka won eyan le toka si wi pe en to se dada obirin kan wa ni NNPC iyen ni Abekuta NNPC e le gba be te ba de bus stop NNPC ni NNPC yen ni bi orita e le doju ko iyana mortuary obirin yen awon ti won ti won ma npa si moto yellow fifa abi ki le mo npe han yellow fifa obirin yen ma npa si moto lo pa si moto bo o muse lo kokodun awon eyan de ri po muse re lo kokodun pelu po muse lo kokodun o feyin ti oni kaluku nra nkan fun won fun lori sirisi ebun won fun lori sirisi ebun se ti wo ba feyin ti won ran ti ebe tori opolopo in to fa ise ise ijamba lorilede Nigeria ko seyin eyin kanda te wa nun se olopa o eyin to ja pe soku bole mo ngba kiri gbogbo garage ni won ti mo yin tan ba ti ri pe moto de bayi omo to ba wa lenu tableboard yo lo cho so fun chairman pe won tun ti de chairman wa so yin di bi gba kole tori owo ajo te fe da ajo de le fe da e fe da jo ni ajo te fe da yen se be ngbowo osu ibere ni o e ngbowo osu ki se gbogbo yin le nse be eyan olopa ki se gbogbo yin opolopo ninu awon ti won se be won tori pe won fe sisi olopa tokan tokan pe won jo yin owo ajo ti won fe da yen gaga ni won fe ni won tori e wa rin yin iyen junction to junction bus stop to bus stop adigun beru mo nbo

0: Adigun bẹru abi gbogbo ara kiki ijaja kan sokan pa kan rika dire eto bi eni dire ogun Mr. Sanitizer salaye fun ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo aso fun ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gbigba ni o pada se yin lanfani onle fi ri ona gidi toka si onle fi mo wipe irin ta rin yi se irin to da ni o dabi pe awon ra wa ni ami e ta nri pelu eyin olopa ni won gbe wa o tori ta ba ri a mo ni so ise olopa to je pe awon eyan o mo beru ngba kan o ti wa di o ti fe di taja teran o ti fe di titomode atagba ti o ni yi loju awon eyan mo abi igba tan ba nba awon kanda ninu resi olopa tan ba nba won ninu wi pe won je omo egbe okunkun o lo nba awon eyan leru lati le join lati le so pe awon fe lo se ofofo aba won fe lo report fun eyan olopa e joko igba to je pe won ba tin ri awon kotisi egbe okunkun o se gbe kini kan ni o se gbe kini kan ni ti won tin ri won laarin eyan olopa arin awon omo to mugbo ki se pe lo sise nbe o arin awon omo to mugbo ni won tin ba yin leyin na tin mu ise yin de ri lo gbo ko leri han yi e dakun e ma je ka ye o so yin lo ko ti se ti yin tori uniform na leyin awon kan wa to je pe awon olopa onise ebi ma npe won ni mosquito awon olopa to je pe olopa tin arrest olopa ni o military police o ma gbo awon mosquito ti won npe yen awon olopa to won arrest olopa ni igba tan ba wa mu yin se mo wipe to ko yin ba ti le wo record pe won arrest yin lati bi ipase si nkankan eyin na ti ni bad record e ti ni bad record iru yin le ma nse ise tan te so pe feyinti to je pe ati jogun omo yin ati ri ire gba ninu ise te se ko ni si ati ri ire gba ninu e whereas se de fi ara bo la si fe pe e si se tokan lodo ara yin sugbon egbe te ti lo belong e ti se gbe okunkun o ka yin de fo asiri tu boye yin o mo mo ti so lori eto iri pe omo te fi ile ta ba fi tomo ta ni o mo wi pe ri ni pada wo nkan te fi eru ko jo boya te ba yo se lerin lo aye tan te ku ole aye tan o se se ko je wipe awon omo yin ni won a mo pada olohun awo to dalebi o ye ko mo se so se ni ko je pe en to ba daran ni o tan to ba je ya ni wuwa kebekebe loju aye e ni ko je o je to ba je baba ni wuwa kebekebe loju aye e ni oje o je mo wule je ki omo olomo oji ya ko mo di iya ko mo wo ko mese on lo fi je pe elomi o gbegbegbegbe ibi ko ni omo olopa melo e to ka so omo olopa iyan awon olopa ti won se daada o awon olopa tan se daada awon omo won yan o won yan won yanju o awon olopa to je pe baranda sokubo bribe ori titi ni won so di central bank ti won awon ni mo nba wi o iru awon yen won ki ri nkan gidi toka si ju wipe ile ti won ba fi owo bara owo ekun ti won pa yan lekun to ba ti ku ni le bayi station to lo yen ko sise meji yo gboju oke han han han ni oju to de gbe oke yen adigun beru agbogbo ara kikija owo to ba gba nbe aso po nfe fi tomo seni te ko mel te pa ya lekun te po mo lekun tomo pada te fi ah te ropo nti ise tomo nti ise tomo te ropo te lomo lara tomo pada degere manje to nje jure koja ora kora kora kora ko adigun beru agbogbo ara kikija eyin eyan eni to ba n gbeto yi lale yi to n gbeto yi loni mo fe ke mo nkan kan pe won ki gba transfer ni ba ni police station won ki gba transfer won ki fi account ile tori wipe owo bail ti won gba ko leto ko leto rara owo beli ti won so wipe won mu enikan won ni ko mu 150 wa owo beli won ni ko mu 200 wa owo beli won ni ko owo tan gba yen gangan lo je ki wahala o ma po lo je ki damu o ma po si lo je ki ila yi lo ma po si lo je ka won omo egbe okukun o ma po si tori won ti mo wipe ba won ba ti le towo bo so lo lodo yin owo yi na le gba e ba ko ri ma won lowo owo le gba o wa ti dikata koyere eyin gangan ti wa ri gege bi eni pe ewo ise olopa ti oun fe se yi oun kan fe make owo nbe ni to n ba de ti make owo nbe oun ro resign adigo beru agbogbo ara kikija e dakun ero igbeyin loju baye yi ba baje lowo yin eyin labi o eyin labi eyin ni tori wipe ori olori ti won gbe koja ni checking point tori owo te tin gba lowo won 200 naira iwo sa mo fun oju 200 lo mo fun oju 200 naira lo an ti sora won di yebuke loju awon eyan won ti sora won di nti o ni tumo ngbo si je pe awon ijoba wa na en sanwo osu fun yan en fa awon eyan lowo osu e moju to won e wa so won di agbero pa 2 e so won deru ku orita e so won de ni to je pe tun toro je e mo ri olopa mi ni junction to junction fun mi ni nkan weekend eyin atawon omo sadugbo larun sadugbo lo fo ko wa si yato adigo beru agbogbo ara kikija won je ke gbo awon omo kan awon omo yen bi won se gba emi lenu ara won gba emi lenu ara won sora won di slicing won kan slice ara won adigo beru agbogbo ara kikija lori lede yi edakun awa ko mowo ko mese awa to je wipe leyin ka jeun leyin ka ji ka de gbadua leyin ka sun ka be lohun opolopo awa ajafeto omoniyan ni orilede Nigeria ati nri gege bi eni wipe awon kan ni won je ki seyin o yo tori owo ti won gba na de ni adigun awon omo yi won ti gba wipe nigbeyin gbeyin won a fa won le na ni ayafi to ti eto bo bade ni won ni fa won le adigun eyin ijoba pupo nnu nte nse owo yin lo wa metadilogun ninu nte nwu nwa owo yin lo wa aise de di aye yi owo yin lo wa olodun ti da wa laworan ara wa laarin ara wa funra lara wa o ti dawo o ti se da wa o wa ni ka ma wu agidi funra wa eyin wa so di oya ogbeni slang ni iseju melo na fi fomo mi ropo won ti arrest omo to se nti o da o won pada fomo mi ropo Adigun beru agbogbo ara kiki ijaja kan sokan pa kan ri ka dire eto bi eni dirogun Mr. Sanitizer e dakun lorilede mi kilode teko temu wabi lokokodo to ye ke yan iwa ire layo ki wa lode teko te tete jawo ninu sebi ninu seka adigun beru agbogbo ara kiki ija Jaka soka kwa karika adire itu. Pia ni dirogo Mr. Sanitizer.
1: Monti ya. Amo bia eren lo skun. Eko lo kawo. Ogin admission. Onjot les bo. Sinsari uwa everybody tibi. Ego a beg na won du pukanyana. Ego a beg na won du eyena. Ego a beg na won du aye. Uwo mo konto ma agbe nye. Because nimi skun to wanyan ushima lo 3 years. Lenye first year to lo ne. To ba se lo de level o mo be a 400 level lo ma bere si lo ma enter e don to your law bi ju aye bi ju aye bi ju alora bi ju alobaga to ba ti segbe ni 2026 jo ma segbe na mi tell you o fowo so ya fun e ma segbe to siri no ko kan segbe ko to wo yi o siri nbe o ma segbe say no to cut it in je ko ma pe ni ju o da be ju to le lo bi tohun ju to le tele jade leni time tohun ju to le jeun nigba tohun ju ti o ma wo window ko ko to butter ju ti o ma kole kun le o mo o free go kala airport je la ye ti ese ni kan gbo yi to kun life we wa lo to ba ti segbe ma segbe se mo ti ko ti be
2: to se pe awon eleye owe re to se kan se so mi di te di iwe re to ni ku kini kan to ba ti mu wa ka ba ti de court ko ba wi le so po fi court won le o ko lo pa wa ni bo ko to pa wa nkan kan se mo ti so lokan mi emi ma so mo le so won ni ti yin o ko to pa wa nkan kan se le nbe bo ko pa ko lo pa wa ni ta ba ti dajo ko go je fun ko go je fe mi ni emi o mo boya ka won fe jeun mo fe jeun ki jeun to ba ti de lo fun so ra omo lomo na jeun to boya o se jeun to le won ni ta won na fi ku do fi wa kuku ti won ogun naike fili
0: omo konrin to soro ogun naike philip yi o soro pelu pe tan ba tun fi awon le iwa buruku to wa ni owo awon eyan ti won se ohun si egbe okoko to ohun fe se iwa buruku yen yo pada gogo e mo pe lo pada gogo ini mo fi so pe ke gbo oro lenu awon omo yi to wo palaba awon segi ke wa gbo awon alaye kan ke gbo awon oro kan lenu won adigun beru agbogbo ara kiki ija eyin na le jo ni gbo we eto yi bo je church ele so ni gbo wo eto yi bo je mosque ele jo ni gbo wo eto yi bo je lesin abalaye te mo nte nse ele so ni gbo wo eto yi adigun number yi ni ke pese lati so ni gbo wo eto yi abe fe to fi oro to adigun beru leti 080 86 1 9 7 4 3 6 0 8 0 86 1 9 7 4 3 6 Number yen te ba ti pe adigun beru gangan ni o gbe funra re jakan so kan pa kan ri ka dire eto bi eni dirogun e gboro lenu awon omo yi awon omo egbe okukun ki loju won ri ki lo fa ti won fi nso awon eyan di suya ti won fi pieces awon eyan bi eni pieces eran bi eni pieces eja bi eni pieces semo bi eni so akara orudu ti won wa npcc e adigun beru agbugbara kikija jakan sokan pakarika direto bi eni dirogun Mr. Sanitizer.

to so pe awon leye were to se to se so mi di te di were to ni ku kini ko to ba ti mu wa ka ba ti de court ko ba bi le so po fi court won le o ko lo pa wa ni bo ko to pa wa nkan kan se mo ti so lokan mi emi ma so mo le so kere ri o mo le so ko fo ni ti yin o ko to pa wa nkan kan se le nbe bo ko pa ko lo pa wa ni ko ba ti dajo ko ro je fun ko ro je fe mi ni emi o mo boya awon fe jeun mo fe jeun ki jeun to ba ti de lo to ra awon olomo na jeun to boya o se jeun to le won ni ta won na fi just wa kuku ti won ogun naike philip.

Emma, ka le e ku dede asiko yi ni gbogbo bi te tin gbo wa. Iran alara nile ye e ka le o. Iran ajero nile ye e ka le. Gbogbo eyin agbagba to ti joko togbon togbon lati ko ogbon mo ogbon e ma ka le o. Boya yin sese n darapo mo wa lori eto yi eto ta pe ni odidere odidere on FM pelu omo yin ololufe yin olayinka odidere o olayinka adetona alias odidere gege be si mo si Eja wonu esansan. Eja koko lo si bi to ye ka lo lori ate eto loni. E mo wi pe olojo obi la koko mo ki. Ta lo olojo obi oni ti ngo koko ki. O na ni ajaye ebi ni sa Abayomi. Ojo kewa osu keson odun oni ojo bi re ma nbo si o ojo kewa osu keson ninu odun oni ojo bi re omo ilesha ijesa be ni omo ogun re ra ludo ijesa be ni oridi sana ile re ru owa ti muna roko Ije sare o arogun yo Nkan ko gbodo so mo Olorun omo lojo bi oni Ara papa nla be ti bi gilogilo la be kun ara fenda ntire fe itagbangba la be we ajile kege o Ije sa ni onile Tori be eyan ba ti je omo Jesa Ilesha O ma gbo Ijesa ni ere Ijesa ni ere Ijesa ni ere Iwo lomo Ijesa. Ijesa beni. Omo ba mowo wale, owo awo turutu. Ba mo la wale, ola awo turutu. Eni ba pe Ijesa lahun, iru won ni e ba nbe wo. Tori pe Ijesa kan Ijesa kan Ijesa moju owo ke ma ba nana kuna ni Ijesa fi moju e. Ijesa. Awon kan ni won ma npe Ijesa ni oso ma lo be ba sunmo Ijesa te sunmo won dokan dokan e mo wi pe afowo ba ni lo afola ba ni lo ni o ajaye ebi ni sa Abayomi wa sopolopo odun laye wa sopolopo odun laye en kiki ti mo nki yin o alase atoludari ile ise ok event iyen alaga iyawo ati OK Laundry City on lo ni ki ma ki yin o wi pe e sopolopo odun laye ati laye ara igba odun odun kan ni o e sa ma se be se nse lo e ni wa nati

to ba da ni toka sinu ile eni omo to ba je omo in la won eyan toka si gege bi omo ikan yo ona la wa World Radio 89.3 FM olojo ma ki olojo bi oni afa mi ni oko pataki laarin awon omo alalubarika ti tun idile se ni Iyan Sheikh Abdulaziz Muhammadu Jamiu Olalekan. Afa iwalesin gbigbadua. Oni ojo kesan ninu osu kesan ojo to lami to lapere ni. Oni won se nhe. Ni won dele aye igba ti won dele aye. Inu yadun inu babadun inu gbogbo ebi dun pa won bi ma lalubarika tan ti e wa mo ko ma tun ya o ma lalubarika daada bayi Iyan Afa Abdulaziz Muhammadu Jamiu Olalekan gbigbadua imam walesin Eyin meti mi ni baba yi Bon se je meti mi to won tun wa ma nse takun takun ninu gbogbo BGS Iyan BGS se ti wa ta jade nigba na Lagbaro Olorun e sopolopo odun laye o Awon ni won je mo wi pe adua hu saiful mu'minina pe adua ni da mu'mini Ah, se ba won na na so pe alif ba ta sajim e o ankari muamiru wa dali sali Olorun to se yin be ko ni ti yin subo Olu omoleje ninu odile yin Olorun oni da yin seyin Ami Amina ya Allah ni mo man se n gbogbo igba fun yin o tori wi pe akanda Olorun oba mi da yin o Oni to jojo bi yin eni mo si banuje o Inu yin to ndun ko mo ni baje e wa ni sunkun lori omo eni sunkun lori ara yin gbogbo awon omo le ke patapata Oma lalu barika ni wan je o. Ola la haula wala kuwata ila bilali ile azin. Long life and prosperity. Igba odun odun kan ni. Te ban gbo gbogbo awa BGS patapata awa omo baptisti lankin yo wipe igba odun odun kan ni.